saan sa lachong na tuwa kuch beni tuwa kanap chi ok hong kamokak sa lahong kaplal cha kuch benin kile chish kuch palish kang hele kagwa abanan ish minkuhano ko shik chiti hoga sinirmanos aganabang saruk li Dios lihona la ili na siki aganabang saruk li ni mahkwal Dios lihona la ina Igasherni nau chaniruna katalimana Igasherni nau chaniru kon katsala hun kaplal Recheruli hona la ina kwati ho kon amokak chedis la jua Mari kon kacheruli railal Mari kwan hermano u termana kuna kli chale kli joka chisnum singkil sala sala jua ama Abanan cheruli hona la ina Kyoko jiskana bangkil saruk li kagwa Bana nakanao na kuna kuli Dios li kasal ni miskwankila. Nakanao hermanos na kuna kuli ka Dios li ni miskwankila. Li nas chikit sa matin kankil kwe. Kuna kuli Dios li na chiyokre. Nak makakarucha ah chiruaan. Kuna kuli Dios li kichip andre li chosha. Li kichip andre li ruchich och. Udhana an li kasal ni miskwankila. Li nakosh raja kuna li. Usa sa railal, usa sa chahkilal, usa sa mahilal, li Dios mahungkwano kosh ka na kahunis. Wagkanan siro liyo na lain. Waklis lahat ko lopal rik ilin kakwa. Kiri, atin Dios kwa ikin siya kuja kate. Spanak ni naunak kakula Dios na imbala ko ang kilal. Itatruhang siya kwa klis singkwe sa lirailal lain na siya katre. Astas la ju amre li kakwa. Kana baiki saruk li Dios Atin amigo Amiga la di joga chapina Tiho ko hong kamukak Chiruli ho na lain Di mahkwal di hong sikong katsali Santile cho siya Batyo siya kwe senyor Ike chish honila Ko silalut la ko sobtesyom Sa shpene kachuam Chiruli ho na lain Kakuhani kinachok salay kilopala Nikina chok señor chishpan tu shinkila kwe li honali na kasi kwe padre. Pungwa ko chika tin Dios chokin chish kwa spalik ang hail rik inaip la tenami. Rik inaip la kwalal señor li hokali choke chapin radio felicidad. Nagana sa chishmo chamla kuklis chu amib atin Dios. Panak ni nao chichal ka kwa na kakula Dios nimla kwan kila. Kwan katre chika ting aninkil chihunali katin Dios. Ingkasya ninaw kakwa chankiru neke talimang haila kwalal hunghung. Ingkasya ninaw padre chankiru rapin kileb li hunghung ni mahkwal Dios. Abanan chiru liyo na lain, Señor Eterno. Nangkana sa jismo chamla kuklis yu amib kakwa. Patyo siya kwerik ichi hunil padre celestial. Ninaw chichal kakwa naklaat kwang katrik in chi ilokre li hunghung. Inaw chichal kakwa Nakutan sa kain chagulis chu ame Pari kong kailakwalal senyor Li joke chinumig sa kunak li railal Sa gunang kastas lis chu ame batin Dios Chepa kwil Chepa ting ani kakwa Manita siya ta kanas kunis senyor Nakastas kakwa sa jismo cham lakuk lakwalal Li kole li jo chinumig sa kunak li railal Kasta Señor amado sa jismo cham la kuk la kulali kuleli cho chirumig sa kunakli chalik Señor Parena chal rashkay ka kwa chisik balis ten kankila banan ma barna ruan chis taupal Oga na chirulio na lain atin Dios ng kasta salay kilo palis chuam Chakwile Señor chakohoblis chol ka kwa banu silal padre Chibanak ninaw atin Dios na kakwila Dios nimla kankilal Utan sa kain chakulis chu amay wala ko lang. Chakohoblish ole, Señor. Chakohoblish ole, hung-hung kagwa. Kagwa jaruli yun ang lainig kinachog sa lay kilopal. Nakasta sa kulik ang hilain, Señor. Li okay, chas kwatspal rik inay wala ko lang. Yalakta si barjo, chulak siya, radio, felicidad, Señor. Ako nang kastas lis chu ame chep akwil chep ako sobte siya tin Dios li hung hung chi chu ame ni mahkwal Dios

pero sa chichonilip li na libain. Chakoho ba chulik ili kagwa lahat. Chakoho ba chulik ili kagwa. Ashtas la chuam sa rukli ni mahkwal Dios. Kuite panulik arushchili kagwa. Haanta osop te sin kerechat. Tapanulina shele kagwa li Dios. Hermano, makakaru chachiruna ta chikol chiru chishunili arrahiruli chocha chishkambali mausah kuin krecha sachpal. Ogana na gajagui koho pachorik li Dios. Ke on sashkanghili kagwa na ktohkwang lihonal utatruang chishpanong kili. Kuili Dios yo chi atinak sa la kuam chiruli jornal la ein chatapink. Porque na kanau na tak ulako sob de sinkil. Kuili Dios yo chi atinak sa la kuam rikilik angeli yo chi kushliman sa radio felicidad. Ano chan chalila chol porque ikana kanau li hula. Porque si tache hula hak. Marik aruli kishkaures chalima usa kuing. Sashbein lah ju am ucacehu lahak rana cicu kaciroy peningkil lihonalaan. Perkila atenah kuan cace tingke. Acihala kacikirut kulmang kula hula halih Dios litiske engkargari. Cakol pal ciru cishonil. Karena kagwa josot tesing kagwe. Kehajol cikyok sashik ahili kagwa. Kehach ol chik ang haylak. Kehach ol chik eok. Kehach ol chik teng ang. Tosta mareng at hakul reka ko chan runa sat keok. Mare sa chao kesh kebal chik tuminal. Pero chik tuminal lah kwin akwahin teng lain. Ako tiro ta shep ala kwin aga. Kamana an herman. Pero li Dios hermano es kaure simpir hun lako sobte singkel ishpan. Ojo siya pala rin. Dugutan sa kanchi ko. Lirahom li Dios. Anak laot kakam li Evangelio. Sutrupel cho siya. Reynak. Tahulak li atin rekol ba'i sa ligahong kapla. O kanak atin hermano atin hermana. Haray linan kultika hagikin. Linan kot sa hagikin. Yalla achikwang katkui aruta banu. Yalla achikwang katkui aruta banu chabila habini. Kana Dios yo sobte sin katkui. Ayo shli kahona linakake. Chulaksa.

0: Pero kaman siya bila hawinil. Sa kalin siya ka, kuy kasal siya ka siya rumay sa shpeni kwa siya kip honal rili ko china. Parang Osvaldo na siya. Yoko siya binarin la tortuga sa kaya na korumrut siya sa kajin. Ay, yo sum trahaan siya kina siya kabe. Yo siya sa tesin kiri, patya siya rin kawinkil. Aka jirum tahin ang sila sa chol hermano Osvaldo. Chan chan hoka ina chochi abin dohara la tortuga. Sa chol hecho krelin raro kilna hermana Dominga. Ano Javier lin chukua chan chan hoka ino ke baki liquids ingli. Chol chan sobte sin kere radio felicidad. Tok sali jun kabla la.
1: Y recuerda hermano que si quieres prosperar tienes que diezmar y ofrendar. Sí señor.
0: Nagagay sa ilan sa lechol yung hukali yung kesha binan sa aplikasyon. Dios chos obtesin kare siya, hermanos. Masa sa lechol, chancheril. Huka nutan, hermana. Sa kachol, champudra na to. Abing na kang kara sa kachol, chanke. Bueno, magana siya be. Dios chos obtesin kare. Chehoni li hukali ni kesha bin. Nagwaha kishpan chosin kiler, hermanos. Di hukali ni ke... Ulepchak li germane chisa sale chol arana sali unidad móvil y pantio sher hermanos la lina calle pastor Edwin ukhun basakla fresco marajun sekakla atol marajun sekakla café marajun akla coca cola marajun nakikachali agua pura dios te sobte sin kiri pantio sher hermanos nekenau chichal na chihunili nekipanu tekul akam

mungkin rekili kakwa. Hingga ni nang hok eh. Uting ating jagwe karu husk ah kamungkil joga cip anungkil. Pero liratin ni kakwa kisya kay nakwito ah. Bing! Kulta ka panuli na shjeli siya karabli Dios. O sobte simila ko sa chis honin lita ka panuli siya ni hermano. So kanak. Hingga siya kagwila la chol. Changwang ka salapa baal. Changwang ka salapa baal. Majoga chikip ala chol. Chisik sa iglesia. Majoga chikip ala chol. Chisip anungkil la kanghel. Para na kacin ah okay aku pero na kwa ship ala kwa ina klis kuluni kli Kristo yo chayek tahayek si kuluni kli Kristo kabre sagwi hasta sagwi breli kagwa chanchali la chol chanchali la kwa mchereli Dios kagwa kwa higin sa laki lo pa chandre chereli Dios hermano chereli Dios hermana. Kagona kwa si Kepalin chol sa lak angel chatre. Kili enemigo kili ma usah kwing na sigi siya lal chang keru na katshkanam sa li ochos mareye shpang kunang li tip li holom ayos kata chikwe sa iglesia na kwa. Di hon chin uli kakwa kakwa. Kanagwa ka na li tip li holom tumtak sa shpeng li juan. Shpanak laat kasyal ni kinara ut mahong kwa nagkatpalto chiku. Kili kakwe kisik aku cik ang hailag salis kang hail panu chanchali la chol panu chanchali la chol makana chalis kang haili Dios makana chalis kang haili kakwe yasas kavali hopek ay pero le shinesh hop chak marahli irman ko le nikinsh hop marahli irman ko le shik nikinril ko satan nikinril nak nikinulag sa iglesia. Mejor ko tinsik ta chikilang keng ko baya. Asi aku la atli joka chiku harak sa nagwera din ni Dios. Aha kairu, joon ko ang kestyan. Pero naklaan na kachi ay toh mahi ta chi okwe chi shikan akuan sa shkaba naklikwa ko ra. Pero likakwa cho chi shib ala kwe. Kin, nacon kui kin. Jangan aku ingin ciri li puerta nak yo kin cip aku. Jangan aku balik aku. Kali nau lay mana kui kai saila cion aku angkat salah hunkap lal. Mereka kui kai saila cion aku nakat kana salah hunkap lal nak ing anak kacik salik angel. Sa oril ralishik sa iglesia mare sha chapa kwe ape to sha che to shik chakwe chi behek mare ho ayak kitin shik sa iglesia sa rochos le kakwa pero karushat ko ochish panunkil ma usli shat ko ochish panunkil marahin ka Mata chikam chubeh li shat ko oche shpanunkil Maraha sa chpalkyo marah yal Yay sail ay to shik chakwe sa parke chilo kumpatak Pero li santil musik li kakwa cho chakwe peninkil Sa li ochoch Marina kache ay hermanos pero La incho kinchish kulbakun li chalek sa linchu aming Kachin ang kuy nak nakwek ay kachin ikin ruan Pero li Dios tiyo siya pala ko eh. Lahain ko ang kinakikin siya. Likakwata ko ang kairikin eh. Kuilaes ko ang kashirikinaan. Kuitesik li Dios sa antes kutbesirip charo. Apanan, kuitesikta na li Dios. Tesikta na ah kuilaes. Ano nagatyechirish lati na eh. Aro na gachichiris li ati na in. Aro na kakosla. Ha, kiala kuy machangkat. Maranad ko aki. Ata chala karut paano kikili Dios. Paring kuy. Changkata na kuan. Pero ya aceite na tseke. Pero ya aceite na tseke. Bayak chikish na uye chikish makahosh may.

0: ko sa kalino.
1: Taka na. Ara kuali ka respuesta, hermano pastor. Ara kuali ka respuesta.
0: Chalkesha. Ha jial tanaki karuli shabanu chak. Ho chamal tanali mak lima usilal. Kana omak chan kimkesh. Uy tale mak chan. Chan chan di kakibon chan. Lain tin sa kobre si chan. Marena kakusla. Ho si tiya marisha takas magli chakilal. Marena kakusla na. Matinish kulte kuchik. Matirah di kichili kakwa.
1: Amen.
0: Matira itu cili kamu. Ayo, hermanos, hermanos. Maresa skawa sa kritsa kilanak skoha. Kara na kinkata tsutkik sa kojo siya para atini ka kwa Diyos. Usta ko kakimonchan lamak kana elchan la iti sa kobresicha. Marena ka chik rikina ako amigo. Marena ka chik rikina ako echkabal. Kamiyo kishkulbal. Marena ka chak sara ikila at akila laran. Karna siya ke shkomonchik hermano. Para ane ho kita chal. Chalkat rikili ka ako. Chalkat sali altar. Siya barili ka ako a Diyos. Kako a Diyos, simpato at chaku. Amen. Kako a Diyos, tireli kako. Ari sara, ireli Diyos. Uli Diyos, ishe la icha ti sa kobresicha. Umarako kamas tirati ni Diyos, hermanos. Mas nabal. Mas nabal, hermanos. Mas nabal. Pangkep tak tak tak kep. Mani na hulak si ulan ingre. Mani na hulak si kuakles ingre. Pero sa lihuan nala na kuang si Jokat si abing sa lakong kabal. Si Jokat si ilo karan sa li. Sa li pahina re li. Radio Felicidad. Kara na kinka. Tajer kila esposa. Kara na kinka. Tajer kila esposo. Utrikina la kokal. Kung jig sa rosyon tika ko Diyos at yuri kila pastor at yuri kila herman kire la chakilal sarang ichak at yu después at chik sa rosyon tika ko Diyos ohala at chole ka ko abigin tohmaki nakili tohmal magsabihin antes na tohkwai sa ila at ol sa lako chocho antes na toh nakakikay sa ila at ol sa lako chocho kichakre la pastor. Tiho sabi he. Tireli kakwa Diyos. Kakwa. Iba ko chikli kaba sa likure ni kunilik yuam. Tsaka tireli kakwa Diyos. Amen. Masya tayo rurati ni Diyos, hermano. Kagyan. Karo. Ni tsakilal. Limaw silal. Ni shakil. Di sa tao, sa tao, mabal sa tao, sa ila at ol. Ano sa tao, sa karan? Sa tao, sa mas kichikli sa ila at ol. Sa tao, mas ischamal kichis kohat. Sa kechikibuel, sa tulak. Sa sutis, sa kagib, mabal sa tao. Sa pinjak siya. Ukanak na tiyaki, salihon na lang ako. Antes na kikulung ni hermano Elias kaala rin kwanta siya at ispabi kakwa kwanta siya at hals kaus kwanta siya at Diyos ol hali kahom lao stiwa li wakhenyo stiwa rin ito o chakle hali chokin si stiwa. Hermanos,
1: Yoshi Bratin de Kako Dios. Mukuto Shikta Chinah. Nakinak Shatawiru. De Kako Dios. Josh Chevalake. Sutkinchak. Tukwan Lihonar. Tukwan Lihonar. Sutkinchak. Anakwasi. De Kawa Elias Kal. Kirisi Irishbehen. Kistiake. Bukuhonda sih nak cek, nak kopi cek kuan, nak cek cek kuan, nak cek cek kuali pastor. Mereka nak timpa bang, cek cek kuali pastor nak kena tisut ira, marah sekolah cek kuan seocot. Terada kuat joko cek bal, sut kincak. Aku kincik nak kena, muka ku kinda cek. Kau Elias Kal kiri siri ira sebel, uli radio felicidad, kiri si kiri ira sebel, kau cek bal evangelio, kau cek bal aran cikunin, mar joko cawing. Sutrin sarochoste kakwa. Que sea Iglesia Nazareno, que sea Iglesia Emmanuel. Sutrin.
2: Diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio.